0: the PM jit him to no tum jo Department of Natural Resources Solid Waste Management mat ta tu e ku sup chi ma sha mat na mai o sha de kai chi aga ma ma sha ku ma chmo ni de chu ku jo chip kan mo ho bi has ko i da ta i dam ka kon ma mo da hai chu nyen chu de ma mi mo sa ha ma ba sha ga nam ki mat pom bo kya chu e ho ki ta ma sa e jo ma chma pa i ta chma ni hai chu kan ki koi mat pa kan ba pa kya a nyi da kichna apa bi atach pa mat sapa modat sapa mo nyu kudat mo sa o jir khama chkam kichap sham boi choi ko mo stu je ma chrei ka ka yas chei ko mo mai ka ka tak hatas koksi kor wai ki ki koi ki o wak jo hatas amai khachip kan
1: Skuktash, this is Sunai Anton. You're listening to the Atom Hurinyuk Network on KOHN 91.9 FM, Cells, KOHH 90.7 FM, San Lucie,